ki neni. He kōnuhi aroha hoki ki a rātou mā kua whiturangitia. Mai ngā whetū o te pō ki ngā whetū o te ao.

Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: ከሀቲ ኮሪ ነው
1: ቶቶኮ ኤፍኤም
2: አፋካታይ
3: Taruana itaku.
2: Kwa whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mo te tangata whaiwhai pihau. Mo te tangata ka uru I tōna ihu ki roto I ngā mahi o uera atu.
3: E taruana itaku.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Keep it locked right here on Tautoko FM.